an balmu mati ka niya gelin ka bu kitabu kono ka haki gi laka sa kona ko la jamasin kono o ka siyo fere ni ye ka bu kitabu la kitabu fura abora kira je kel ka kitabu bistaba na sabana aso an tan wulun la ka laba aturan kono ton la kitabu flana pulka min ki yorba ka woma aka sebe tan sabana aso an segi ka laba aso an tana kibara dima mati sunu ka sebe aka sebe tan an segi na aso an tan duru ka laba aso an mugana aya an badon ka to alaka nyum ya kuma wala anaki sigi kuma wala badan yala kala kono dola o yikita ka kuma ye alaka ti dola dama ojo o tumo yorbe ni alaka nyum ya fanfe aka mi aki da o ma kan yala.

kitabo folo kire zekele ka sebe son yele mani adam deu ne ke en yere dalam baga ye aka fo sire mo ye oka ne ka da oka ne ka dalak ma me ka wala sumi ni ya fo mo ju ye ko abena sa ni ama ne ama kuma ne me ka ko ju la sumi ala ka ke ka sira ju dabla mo ju na sa aka telmara kosun nga ni na nyin ga aka joli no de la nga ni mo ju ka la sumi ka ta ko ju dabla ka son yelma ka sa telen ya kosun nga ni na kisi ani bona ati na kisi o kola ama ta ka kon le beni ye ala eto ka tando aya ambalmo kanto nan dien kona ko chama be dien kona bi ambe jo ko ate kuma me nti da do fo anyana bi zekel ban lasu me kuma me bi we akisi kuma ye adama de ofe ma ti ko adama de o ne ke dala ne re bo nyon le ye nke dala ne sa kona le ye ka ba ko dola ka dien la ban ne sa kona ye nko kwen fe kon fe le mba fo a nyana a fo mo ju nyana ko o ka son yel ma ka ko ko tenen ye ka balma ya ke ka kan ya ke ko ni ma fo nyana ne ka sa ko ju la o to ele men ka ki ba ka ye me na nyin ga a ka ju no la mu ko sa ma so mi ka bo ko ju la e ka te anana ni ba ko ju la na ta ya ko so ele na ke asabu ye ka nyin ga a ko wala a ta mana ko ni ka ke mo ju ka yel ma ka fo nyana ka de te ka te na ka sa ko ju ya la o to mana a je le na ka ko ju la ka so telen ya la e ka ko ma ko so ni ala ka na ka wele la ni la ani na kisi mo ju ka yel ma ka ke mo ten tono be wala balma o abe mi mi na bi we akidima ko ye we an ka la de ko ye no ban la so ko mi na ka ko ko mi dabla nan ka wo dabla ani kisila mi funa ka mi alfa ni kisila ni ama dabla e ka fo anyana abana mo so ka ni ko ju dabla a kera bona ye afe a kera bona ani funa fe ala man kya toro ye duska si bana soro laban luna ba mati dari ala kan kisi o laban lon kan ni torama ka me ken ken ke son jamani ye ka ni san ka do ala kan ni ya la ka ban ye sira tama kan ni ko son ala kan ben du suma ye ala kan kuma ko son.

kitabu fulana pulu ka miyɛ ki wurɛŋ ka wo ma lando bɛ doni bɛ kaniya le la ma wɛ si ka jurumu kana to a wo ka na ni kaniya juru tɛ nuba ni bɛ tɔɲɔgɔn kanu i bɛ ala ka ci wo bɛ kɛ ka dafa i bɛ min fɔra i kana jatoya kɛ i kana mɔgɔ faga i kana sonyali kɛ i yɛrɛ i kana seereya jugu kɛ i kana don nɛgɛju juru la ci dɔ bɛ yen fana o bɛ ye o bɛ jɛlen bɛ o kuma kelen le na i k'i yɛrɛ kanu i k'i tɔɲɔgɔn kaniya wɛrɛ tɛ ye kojugu ni kaniya ye kojugu bɛ ka si laban le ye a nafaba bɛ sɔrɔ ale le la o de y'a to aw ye ɲɔgɔn kanu k'ale ka ci bɛ dafa aw ma tɛ aw ka kuma le bɛ nin ye a la i tɔgɔ k'a tanu ayiwa an balimaw danaya bɛ bɔ kaniya le la fɛn bɛɛ bɛ dafa kaniya le la diɲɛ bɛ dafa kaniya le la min bɛ fɔla kitabu kɔnɔ bi ka yira an la ko lada dɔlen bɛ kaniya le la lada si tɛ n'a bɔra kaniya kɔ ni kaniya bɛ an fɛ hali ni bɔra lada bɛɛ la lada bɛɛ ɲɔgɔn faamulen le ye lada bɛɛ ɲɔgɔn faamulen le ye lada bɛɛ fana diɲɛ le ye ni kaniya bɔra a la sɔnjugu bɛ don ni sɔnjugu danna a kɛ bɛɛ bɛna don a la lada bɛ tiɲɛ o tuma na bi an ka hakili to an ka kaniya la a ka min kɛ ka yira an la le sonyali jatoya seereya jugu ko nɛgɛjugu o bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔnfaamuyali le la o bɛɛ bɛ bɔ kaniya ka tiɲɛni le la o tuma na k'an to nin lajɛlen kuma fɔlen la ko an ka ɲɔgɔn kanu i na ko i yɛrɛ mɔgɔ si tɛ ko dɔ kɛ a ta farisogo la min tɛ nafa di a ta farisogo ma tuma bɛɛ bɛ hakili to a yɛrɛ la waati waati min bɛ fari dimi i b'a furakɛ min bɛ dusukun tɔɔrɔ i b'a a nin yɔrɔ ɲini o fana ka kan an ka kan ɲɛ tɔɲɔgɔn fɛ k'an bɔ bɔnɛ lase tɔɲɔgɔn ma k'an bɔ kumajugu lase an ta tɔɲɔgɔn ma k'an bɔ ɲɔgɔn ka kɔnɔtiɲɛna kumaw ye ka hɛrɛ kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka ɲɔgɔn dege ɲɔgɔn faamu le la ka yafa ɲini ka makara ɲɔgɔn na ani ka ɲɔgɔn bonya danaya la a bɛ kɛ sababu ye lada bɛ dafa ala ka ɲɛsigi bɛ sɔrɔ an fɛ ni yɛrɛma jeli ye ala k'an sabati ni danaya kuma le ani dusukun kanuya barika la.

A yan bana bi wulada la an bɛ foli kɛ a lamɛnbagaw ye. Arajo Maria ka kanuya barika la a n'a ka kumaliden barika la. Su ani tile ani waati bɛɛ a b'an lakunu k'Ala ka ɲumanya kuma fɔ an ye. A bɛɛ bɛ bɔ kanuya baara kanuya ko de la. Ala ka tɔɔrɔ d'a ma ka mɛnni kɛ ka kisi a ka kuma barika la. Danaya sababu la min an kisibaga ye a ka kuma min fɔ an ye Ala ka ɲumanya kumaw ye fɔ ɲumanya kow ye an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. An fanga ka dɔgɔ ale fanga ka bon n'an ta ye. Ala k'an da lase a ma k'an majigi to a bolo k'an ladi ani kanuya ye Kirisa ka dali barika la a fa fɛ. An fa an bɛ arajinɛ na e tɔgɔ ka sanuya e fanga ka se i sago bɛ kɛ arajinɛ kɛma ka kɛ diɲɛ na ten. I ka tɛrɛtɛ bala di a ma bi i komi barika an b'a kɛ tɔw ye i ka hakɛ to an ye ten. K'an to minɛ kɔnsun la k'an kisi kojugu ma amina. Ala k'an sabati kanuya la Kirisa barika la. Ala k'an bɛn badenya sababu la Arajo Maria Yamusokoro Eye Jandre Kidjamapopo an b'a fɔ Ala k'an bɛn tɛnɛ gɛrɛ Kirisa barika la.

0: Olowo egbe ro bere Jesus po mi ja Jesus wi yan ore ja wi poro hallelujah
1: Jesus Christ ka fondan nyo sherati de mache juli po mo mo ma kulu cholo ni ken korotar kole ken ka glo sangere kole tokona Jesus magi jo wi pitan le manin jo mo senye na ga kapele pele mona mi kar mi sa jo ni wi ni yele ni ngolo ga mo wor lo mo moni mo senye obe aja uga pie uga san yere de ni mini mi sa wala abe nye shin yo jango sera fo le shin wala tari shier mi flige uga sample woru che Misagi jo eglizu ma. Ba se eglizu woro chie. Mi uchoro shenfelega. Ni wali shio. Mi agi jo yele ma kanyeni. Yele ga yarge fala po letarna. Kon won po nyana. Yele siga won yarge fala san letarna. Kon won sana nyana. Nyanigi jo yele ma kanyeni. Shene singa won yargo yarga na tar nali. Gile nigi ni. Ning ginyere mito. Ma wile nyana. Wi agi kambe ma. Ni chan shene shin. Wala shene targa pie goro. Tage nile mi megna. Mi nyebe nigi ni. Okolo cholo nyoshen rukwa mo jari. Obaraka kulicholoma.

0: Msambisi, neribe o la net dimanche. A matye son kwe non rapora. A jeji wiligidab tundun tase. Tob na nyan nomesro. Kris a ye ta woto. Ndatun wiligba. Tin nam sok tara yonro hal wusro. Lab kele mon. Ntal rodo. Nam sok wakato. Sen saka nom sro, Krista yuri inga, be sob nonga sunri, tapwi na yi kasang arzane, tener ka piyagad wende, ngan komye. A jezi son wana, ufani salba, neb kenle zindi, mikta jezi gwama, o manasma lab tuma ka tatob yamye. Tub singa jezi rataka. Lab bore na mana buwenga. Ndaton kuba. Ndato oblinga kwenoga mudi. Mik ya wala monsen yete. Titan kitna panisunri. Yibe o ya tanga. Zabr me ya tanga. Ersan lebe nange se, pipi koro nga pouwe. Bangra Jeremi, wiligida tondo, ti wen nam tundu mwata ne, nam sok sakre. La Jeremi lega wen nam nore. La banga me, ti nam sok ve yon han wusko. Yari, la konton kaseto. Koronga yib soba poa. Apol song saka na rom ten kris neba. Nye tondo. Lab saka ntondo men ye tondo. Tede modokon bo yam palaga. Ntede gzanga. Ntongon man wena amdabo. Sange se. Amatye song hinket ngomne tondun na. Ob wiliga meta jezi singon wiliga btundun tasa. Tia tile. Tibam nyanto wusro. Ya tile tibam keng Jerusalem nyanto wusro. Ninkem sa. Man kurba kasam damba. Lasan karambin sika nenge. Tiyam nyame. Ta jeji nyokole. Yi seb mitiban lagam taba. Ni man kurba le ninkem sa. An lagam taba zinu kon unktab yam. Obsan na man toto. Mpame nyoka jezi, mpame ndora jezi, nyoke. La, nyeti nisala, ya nisala. A Pierre Torosra, ya nisala denna. A Pierre Vyorob la me, nzabne ba nyeleba. Wena las nere fan, swala ayo, den kontonye. La jezi wena rame, nyela Pierre. Le pore sutana. Le poro sutana ka Pierre la sutana e. Ya sutana meng nkien Pierre e. Mwenem na Pierre yama. Ta taxi nisa torosro la bas mwenam yella. Tinyi na Pierre yame ta Jésus sin yel boum ning fan bam sin tou taba pouren. Te bam sak nan tou ma Jésus toum na. Ap Jésus sin toro boum ning fan gom na tas dame. La nisa al sin ye nisa la. La Pierre sin ye ti wena. Las nere fan, ti boto konton ron yiye. La jezi ye la men, fo lebram lakal kouli. Touf takoska ya nisal denna. Ka wen nam di takosore. Den pole, ob ye la w karambi san. Sendata mpura mam, bera bo a men ye. A touka pika, antouma. Rilla, runda ton wen gomna, et sen kelegan. Ton be zimbo. Ton nan tukar pika mpura jezi bi. Et nan bor meng bi. Bi nam, et nan tukar pika mpura jezi bi nan bor meng. La wena songro. Te ton ron tukar pika mpura jezi. La ra bor meng ye. Te ban meng ye le. Ni ninga sen na ligilga yonre anan chi me. La sen nan che mam nyinga anan vid na me. lila wena yiri swangra la ligri kosgo.
1: Amen.
0: Wakata bsum puin koton na rabada sab zingi. Lile nambo sakara samba. Tupsantar kwehbu ptah buda tiriolum pustaba. Lila karasam yelam tukwe sakabe nankelam pusi la baraka la le bonse ntokosyan. Ti ton man koronga radio mariawa. For san dat emission anankelege. Ya lendi tenerari 17 heures wakata nu zabro wakata nu fona toka radio a antining kwabala na se entekni ampa men kila gwama lila edpu lila baraka ne kila songo la wena lege de kosgo micro atole a Juliette Kabore
1: na sonre Christophe
0: wena le kora yo pwe
1: amen
0: na lege de kosgo.